onye nwe ka o ji ya n'aka ibe dị mma larị ga aga terezi ọnụ ọra na-agụ egwu ebede ebe flavo na fino mana ndị be anyị si na onye ọbụla na-alụ onye kalịlị ya anya na-eme gịnị ọ na-ekili ya ekili ibe etoliri gị abụrụ ụsa dịka na-eme unu aba mbụ pete edochie a na-akpọ mebedike